0: 1500 Ghana cedis. 1X games. A good year hold your ass a homma. Baby, I will be ara. Gambling way true. Inti chano wa she yemu. Enye ma wana wendi mfie dun wache. Gaming Commission of Ghana. Ajin kratu yatu.
1: Pibi bites. Uya pabene ankasa.
2: In Shiraya fan.
3: Oh yeah! Come on!
4: 104.5 Yada ma se sama tre ya kwa ba wi asem nsem na ye de ebre wi ye bi se samankom samankom samankom eye adwuma ampa se de obi ye meka meka na asemasi ane ko me ane oye mi se ye eh no kre ni wi achi no de ne si ye eh ye besi ehu no kre wom me pe obi anko beka se media samankom bi asemi so pen na de na wom nie de na wom nie de na wom nie 0322083583 and 0322083583 We patch up memoajo. Hello. Who did maybe Akasafi? We patch your friends and Akasafi.
5: Your
4: friends say?
5: Latte John.
4: Latte John, okay. Latte, and someone come, and a
5: cray. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
4: but who be paying?
5: I'm a hundi paying, dear.
4: No, or Cassie, what's it? And
2: she riot.
5: And Obina, Omqua, I didn't question her in Pacon Free. If you plan on Mugina, Omquestiano, and Pana Omitino Tumuno, Samacoma Cassas, and Nipano and Yanipunsua, no more fear a man that a San Cobain to Omugo, you know. Now, Omo, you know, the investigation and your papa.
4: Sama anu nebe kansa.
5: Na bebe anu pang fizu o men on fizu tabu senu mo.
4: Hmm. No, si sa, asi de ni sima uwi ya no. Nye di pana ya di akosha ni mfumu so ifrifi ti yuko yino anyesa adi besi nye. Ok. Majwe.
6: Ya yeah.
4: Udi ni bebe akasa fi?
6: Mbele susu mba. Kepi kwa siya. Mbele
4: kru. Ya ntidi ya uke biya. Ya ntidi ya uke biya. Nyabu tire na kasa. Ya ntidi ya uke no.
6: Ok. Mese esu wa mikru mbebi eni.
4: Mbebi eni?
6: Yes.
4: Ehe ba ni say.
6: Na. Eba ya no na. Aba ya bi. Nanche. Noma uba ako. Nti. Ofrimu. Ya ya ya no. Biya jima wanchi ya se. Umuji ni no mkwa kwezi eni. Be 2011 wa I so mo ni babet for the kana sama kom si apaya foforo no babet da na danfo ana pe okoji ana danfo e wa yi na so bi onim de wa wu no nti e ba eno mo yi try e pia ba kono de kana no eno sha se so wa kasa ke ni kasa no chira se ni ma me ene ma na dribra na wa nyem ase me si bi gin old town onim ba di ni bi a me hu ga se ma le ken
4: ni bi bi ni old town
6: le ma me na ma na biro se wonye den onum na woni nyi nten nti nyi nten ni mu na wodi wuye
4: mm
6: ama le ma me e fa ta pa na ka fe le ye onunani e ti se what is them o asumeti me ba asumeti na wo ka sai dia ene ye wo yang mo na e gisa ma me no se ma ko ti nsu afem se me ma me ma me ye ten ten na ge na bo
4: eh
6: kuro be na me firi su na ge na bo Bushan or the Amnabusan session there 3 times, or can you not enough of finance in Sunset and passing him the Yeremina, a Kuniban?
4: Hmm.
6: And she, as a my aircraft is among the Krepa.
4: Hey, your papa Nippon about one Tianguna and Suyan in the Kanguna.
6: What did my papa Yanguna eat Sana sentence? I was so young and balanced with Yamban away and what they see in Pomuan. See, Bushana no account. Bushana no account. Ubusana no aka. Ese dio dia wala bebi tele dia na ba to ba really ti ubusana wala kasa no to won ti nka fe.
4: On ti amuna kasa. Wow.
6: Nti aya no kra pa se e wo ho. Ate mo ti 2013 2014 mo.
4: E o bibiere old town. Ah. Baby, aku kau share ni wanana.
6: Asro side. Aku kau share side do mama. Ni mana no? Wajah yang best dia ni yang kincir kesi.
4: Hmm.
6: Ni mama no sisi elwas ah.
4: Hmm. Saman kom. Ya yeah, that's why. Okay. Hey. Let's just ba kasa na se onti kasa na kura na nipa ne ntia straight na be shede mudi wono eso ni krom kasa na nan ma amene papa kana ubisa na suti mika. Okay. Majoe.
7: Ofa kwesi.
4: Nigeria ho ye de.
7: Ofa kwesi mo Nigeria nyame adum ho ye na pa twom so e.
4: Nyame adum ke edu adaruma ye nyina ye ho ye gas oven papa pa fi.
7: Enyan crash en kana fansa bomma no na konfu ye bia beti ene me papa yakopon shiramo ene ma mo cheche mo fo ahine champo bof me jeno fo papa oba gwesi to kwase me se ensen koma komo ba m papa konfu ye bi na ati no obi asise se bi enya do ni pa ni fra bonte no oba no obeka mu nsem dia e kurje me jitum bene no ba gwesi bo se fie ho ni akete sia bi o kan ho no se su bubu nkuda so ho babu bunkunya sai ye ni na sa da no ah ndi adene die se de musibi chire chire no e wo ho na emum se ni pano fu ba bi a wo fi fi on pe busue no mu dia me na di dem di na aba gba si bi sa ma mi ko mu ye bi papa ma mi se ana ma no se sa ma nkom bi a no akoye se e ni pano

tendenia. Kupiwa wa odaya yanti da unyami. Wawobitu sesunti wanjen tendenia.